ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umucyo umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu. Mugenzi nkunda uri kurantega amatwi, aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icyo akubwira mu ijambo ryiwe. Ni umwanya mwiza twungukiramo tutaguze, kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo. Urahawe ikaze, utege amatwi icyo Imana ikubwira. Uri gushikirizwa kino kiganiro na Gahungu Pascal. Dusenge Imana. Data uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mpemu yera abane natwe, kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo, arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Igitabo cya Mose cya mbere cyitwa Itanguriro. Imana irema ijuru n'isi n'ibirimo byose. Ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti, nihabeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza, iraheza itandukanya umucyo n'umwiza. Imana yita umucyo umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Imana iravuga iti, nihabe itazanure hagati y'amazi, ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi itazanure nayo hejuru yaryo, biba kuno. Maze iyo tazanure Imana iyita ijuru. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti, amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke, biba kuno. Maze musozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo igita ibiyaga. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti, isi nimera ibyatsi n'ibimera byose bya mutubuto n'ibiti byama ivyamwa byavyo uko amoko yavyo ari birimo imbuto zavyo, ku isi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vya mutubuto uko amoko yavyo ari n'ibiti vyama ivyamwa birimo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buracya, uwo ni umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti, mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka, kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwakira isi biba kuno. Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro boni inyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo byakire isi, biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracya,
uwo numunsi ugira kane. Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ivyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ivyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga n'ibiguruka n'ibigwire mu isi. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari vyiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega indaha. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzurisi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti ehe ndabahaye ivyatsi vyose vya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ivyamwa birimo imbuto zavyo bibabera ivyo kurya vyanyu, kandi ibikoko vyose vyo ku isi n'ibiguruka mu kirere vyose n'ivyikwega hasi vyose biri mu bugingo mbihaye ivyatsi bitotahaye vyose ngo bibe ivyo kurya vyavyo, biba kuno. Nuko Imana yihweza ivyo yaremye vyose, kandi vyari vyiza cyane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice cya kabiri. Imana Yezu umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, boni ibirimwo vyose vyisinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa vyayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa vyayo vyose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa vyayo vyose ivyo yaremye kandi yakoze. Ubujye Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa. Umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru, kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko horaho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu chaduga kiva ku isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo, umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishyiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameze igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa,
ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Ugwa mbere rwitwa Pishoni niko rukikuje igihugu cyose cy'Havila kiri mu izahabu, kandi izahabu yo muri ico gihugu ni nziza. Aho ni wahabi byitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni niko rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli niko ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri.

ati si byiza ku uyu muntu yibana wenyene hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye nuko ibikoko byose byo ku misozi nibiguruka mu kirere byose ivyo uhoraho imana yari yabumvye mwivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene avyita amazina kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose lica riba izina ryacu uwo muntu avyita amazina uhereye ku bitungano byose no kubiguruka mu kirere no kubikoko byo mu ishyamba byose ariko ntiyaboneka mw'umufasha akwiranye n'umuntu maze uhoraho imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago ubwo rubavu uhoraho imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda amenya ariko ntibyabatera isoni itanguriro igice cya gatatu uko icyaha caje mu isi inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishyamba uhoraho imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbega n'iby'ukuri koko yuko imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo umugore yishyura iyo nzoka ati vyama ku biti vyo muri ritongo twemererwa kubijya ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ni vyo imana yatubujije ngo ntitubije ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa kuko imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'imana kuvyo kumenya icyiza n'ikibi uwo mugore abonye icyo giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge yamura kuvyo camye arabijya aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda amenya badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramo uducocegwa bumva ijwi ry'uhoraho imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku kagoroba uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo uhoraho imana ntababone uhoraho imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa mbega wariye kuri cya giti nakubujije kujya ko uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku bya cya giti ndajya uhoraho imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya uhoraho imana abarira iyo nzoka ati kuko zibyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishyamba uzohora ukwega inda hasi uzojya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'ubwiwe ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsinsiri kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda uzokwa mubyara abana ubabara kandi umugabo wawe

11 umurongo wa 27 hari ibanga rikomeye kugira ngo ushobore kuvuga yukuzimana hari ibanga rikomeye cyane handitswe amajambo avuga ngo Yesu ubwiye yivugiye ngo byose rabihawe na data kandi na uzu umwana atari data na data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira na uzi umwana atari data na data na umuzi atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira mu yandi majambo nushobora kuvuga ngo urazi imana umwana Yesu Kristo atamuguhishuriye ngiki gikorwa cyazanye Yesu Yesu yaje kugira ngo ave mu bumana aho yari muhemu maze aciki jambo rishizwe muri Maria kugira ngo abantu bahishurirwe bamenye data batahure data icyo nicyo gikorwa cy'umwana kandi umwana na se nibatandukanywa kuko umwana na se ari umwe ayo majambo ushobora kuyasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30 Yohana igice cy'icumi umurongo wa 30 Yesu avuga ati jewe na data turi umwe jewe na data turi umwe ikindi gihe muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu agiye kuvuga ko ari nzira ukuri n'ubugingo yaciye abwira abigishwa ati rero je ndiko ndaja kwa data kandi mu byo murabizi muraza aho ndiko ndaja Filipo yaciye amubaza ku murongo w'8 Yohana 14 umurongo w'8 Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizobabihaye umurongo w'9 Yesu aramubwira ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nuraruha umenyaga Filipo ubonye jewe ababonye data none uvuga ute ngo twereke so ni wizera ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe amajambo mabwira sayo nigeneye ariko data ba muri jewe ni wakora ibikorwa byiwe imana nihabwe icubahiro Filipo ashaka kumenya se wa Yesu titwereke so kuko Yesu yari yavuze ati jewe na data turi umwe muri Yohana 10 umurongo wa 30 muri Yohana 14 umurongo w'8 gushika ku murongo w'10 Yesu abwira Filipo ngo twabanye igihe kingana uko niwamenye ubonye data abambonye none ushaka gutandukanya data n'umwana abantu benshi bashaka gutandukanya data n'umwana Yesu aravuga ngo nushobora kumutandukanya na se yavuze ngo niwizere ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe ni nk'umuntu yogura urupapuro ngo akubwire ngo utandukanye ibyo bita recto na verso recto verso mbega wo bitandukanya gute Yesu aravuga ngo niwizeye ko ndi muri data akaba muri jewe Yesu rero niwo mumenye utamuhishuriwe na data nicyo gituma Yesu yavuze ngo kandi nta uzu umwana atari data na data nta umuza atari umwana n'umwana agomba kumuhishurira ibyo yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 27 mu yandi majambo Yesu ari muri data na data ari muri we bisigura ko Yesu ahishura data na data agahishura umwana nicyo cyatumye Yesu aganiriza abigishwa biwe ababaza uwari we ni wasoma muri Matayo igice cy'16 uhereye ku murongo wa 15 Yesu yarabagije abigishwa biwe ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde maze inyishu ziratangwa bamwe bavuga ngo uri Yeremiya abandi nguri Mose abandi nguri uvugishwa n'Imana abandi nguri Yohana maze Yesu acabaza Petero ati none namwe muvuga ko ndinde ku murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima Yesu yaciye yishura Petero ati Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ariko ni data wo mu ijuru kugira ngo utahure ubumana bwa Kristo kugira ngo utahure ko Yesu ari umwana w'Imana ivyo nushobora kubyihishurira ukoresheje ubwenge bwo mu ishure ubwenge bw'inyama n'amaraso Yesu abwira Petero ngo ibyo suwe inyama n'amaraso yabiguhishuriye ni data wo mu ijuru yabiguhishuriye wibuke yuko Yesu yavuze ngo na umenye umwana atari data na n'umenya data atora umwana amuhishuriye data rero yahishuriye Petero aramubwira Yesu uwariwe data ni wahishura umwana umwana nawe ni wahishura data ibi bintu ucumva byingira na muri cyo gituma avuga ngo mbega ni wizeraga Filipo ko ndi muri data akaba muri jewe data ni wahishura umwana kandi umwana nawe niwe ahishura data kandi nta muntu w'inyama n'amaraso yoshobora kubitahura

0: neza
1: mahoro cyane tukana nande
0: mupiane muke
1: Viane
0: yego
1: bakuriye he Viane
0: mugwi
1: imugwi
0: yego
1: ahi mugwi namahoro
0: aka no kureka mu iteka
1: byabonetse
0: amuri cyane twese ne duherereye Amo twebura cyane kuko tugiranya tukahurana kumbati agacungwe
1: inanasi
0: tugira dirane cyane tukadukanye urumva ako tiroga kose tukajyana kayabaza
1: yego cyane reka rero ifuritsa kavukeza icyo kina wagenze
0: yego reka nabone mu byaje n'umwe cyane kuri mwese mugira kavukeza
1: ndagushimiye cyane
0: yego hamba nange mujyango wa cyane nuko ndabifikuye ndatuka gete wabanye ne nuko twagize kavukeza
1: yego
0: Eh, kamane andere ya fese nyara ka piti nyara ka nyara re, tagawo kesa.
1: Eh.
0: Yo kuda kire ngo wati mu nyanga wandi tafa kuma chongo na sangira bani fasi na ngeti sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa mu kinamba sa m

0: mugenzi. Birashoboka ko umuntu hagararira Imana mu bihe bigoye.
1: Ego cyane birashoboka.
0: Muhejeje gukurikirana ikiganiro Ijwi ry'Urwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.

Nuko nuko rero mu minota itarenga itandatu gusa tuzuba dushiza kabirungu ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuba twakora mugerageza gukwakwanya inimero ni yayindi nyene 62 66666666 kubaraho mu kibuye abari mu kibuye bimeze gute ko mudakoma mwiri wa mahoro bari mu kirombo bari ngaho mu isare mu rushyu okay mwesere ndabatasha cyane gose bari ngaho onye mukabingo umeze neza abari kwipira ni sawa abari muri yaga ngaho onye bari zabuze igihari ya anje makuru yanje okay tutibagiye rero badukurikirana bari ari azashingamano azashingamano mwese mwese rero ndabatasha cyane gose abari ngahe buhonga na mahoro mwese mwese rero mwabikoze neza rero gukurikirana insamirize yanyu nza ku isoko y'ukuri okay abari ngaho onye ku mpanda biri gute mwebwe ko uyu munsi umenga nti na vibration bimeze gute kujya mbere rya gihungwe ngaho onye muri amahoro nabandi mwese mudukurikirana muri ngaho onye mukagwema umeze neza ni byiza cyane gose abari mu nyamitanga kundava ibuganda kibitoki abari hariya muri mima misiyo doma bayi mwese rero ndabipfurije ijoro ryiza ndanabatasha cyane gose mwezagigwe